0: your appointment today. Tune in to Kabayan Radio, delivering today's best music, business talks, gospel messages, entertainment, and public affairs.
1: Kabayan Radio, every Sunday at 9 p.m. to 10 p.m. with your host, Prince Allen
2: and Bojo Bautista.
0: Only here at 94.7 FM.
3: Kabayan Radio, atin ito.
4: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop for oil changes, brake checks, and tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today.
5: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the Multicultural Spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
6: Ako, magandang hapon sa kanilang lahat. Muli nagbabalik po, Bojo Bautista po. At makakasama natin, namin kayo. So later, meron tayong makakasamang, ang aking co-host. So alam niyo naman, kilala niyo naman kung sino ang aking co-host. Of course, si Kay Intel. And she's coming. At makakasama natin siya. Ng isang buong oras. So, mga kanegosyo natin, stay tuned kayo. Standby tayo, ha? Hold on. Kunin ko muna yung aking cellphone. At please, if you can help me to share po itong ating program ng Kabayan Radio 94.7. Ako, mas maganda po. Salamat po na marami. Well, yun. Anyways, mga kanegosyo natin, ha, dito sa Kabayan Radio, ang dami pong mga kaganapan ngayon, ha, dito sa Calgary, although hindi, Alberta. Medyo busy-busy syempre ang ating mga ang community, especially itong ating mga Filipinos community, na ako napakakasipag ng ating mga leader. Ayan, so help me to share po. First, medyo mag-ano muna tayo, ha? Share. Ayan, so medyo hinihingal pa po ang inyong ang inyong host ngayon dahil nag-travel pa po tayo ng tatlong oras all the way po doon sa ating ginanap, ha, itong organization ng UFEA, itong United Filipino Entrepreneur Association. Ako, nag-ano po tayo, tayo po ay nag-organize ng isang camping. So, ipagpasensya nyo na, medyo hinihingal pa kami, ha. Like what I said, yan, makakasama natin syempre si Miss Kay Intel. Kay, can you check nga itong ating live kung nag-work ba siya para ma-share natin, ano? Yan, so... Hanapin ko muna sa Kabayan Radio itong ating bakit. Para ayun, nandito na siya. Ayun, thank you. Magsha-share muna na tayo, ha, para lang at mas marami tayo ang makasama natin ngayong gabi. Ayan, muli ang oras po natin ngayon ay alas 7 7:06, ha, ng ating gabi. At nako, very tiring ang ating buong araw na nagdaan. Katulad nga po na nasabi ko, tayo po ay nag-drive pa, ha, almost 3 hours, ha, dito sa ating ginanap na UFEA camping. So napakaganda maging gumawa tayo ng mga gantong klaseng mga event, ha, activities, yeah, and especially syempre para doon sa ating mga leaders, members na sumama para dito sa camping na ito. Nako, dalawang araw po ito. So, nag-enjoy po lahat

0: talagang nag-enjoy ang bawat pamilya, nakapaglaro, nakapag-usap-usap, at ang importante dito, nakapag-bonding po. Yan ang ating magandang kaganapan ha nitong ating ginawang Ayufea Camping. Well, anyways, mga kinegosyo, yan kasi share lang natin ha no dito ang ating program for today sa ating live sa Facebook. Nako, maraming salamat sa ating mga naka-view na ha sa ating Facebook, at alam ko nag-aantay sila. At kahit na mapapano, syempre merong masugid na sumusubaybay sa atin. Kahit mga tatlong piraso. Well, hindi. Yan. Alam nyo, isa, dalawa, tatlo. At napakalaking bagay na po para sa aming mga nag-host ha, para sa mga radio natin. Yan. Mag-greet muna tayo, or mag-greet muna tayo ha, batiin natin muna yung mga nakasama natin. Well, hindi natin ito maisa-isa dahil napakadami po talaga sumama, at more or less mga siguro na mga 60% to 70% ang nandun sa camping. Although malayo, talagang nagsakripisyo ang bawat isa. At teka, papasokan ko muna si Kay. Okay na si Kay. Ayun, oo, oh, tiga ba? Okay, pasok ka muna. Ayan, bumati ka muna sa kanila. Ayan.
1: Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Yon, no?
0: Okay lang yan, okay lang yan. Kasi galing naman tayo kay sa malayong lugar.
1: Kaya nga, medyo napuyat tayo. Masayang puyat ang nangyari.
0: Okay, talaga nakakatuwa po. Nakakatuwa talaga ang mga pangyayari dito, no? Ang sistema po ay talagang napaka-organized. Ha? Sabihin natin ganyan. Anako, at salamat din doon sa mga nag-sponsors, kaya ng mga pagkain, yes. Ha? Grabe, ang dami pong pagkain
1: ano
0: talaga.
1: Ano yung natipuhan mo
0: dun? Ayaw po lang ganyan. Ayoko maging unfair, Kay. Totoo lang, ayoko maging unfair. Pero in fairness po, lahat ng dala nilang pagkain, Kay. Ako talagang, ewan ko, ako'y hindi na nagkakanin talaga nitong camping. Hindi ako nagkakanin. Talagang wala. Puro papak na lang, Kay, yung ginawa ko. Pero ano ha? Basabi, masarap talaga nga kung hindi makalimutan. Dalawang putahe na. I mean, lahat nga sinabi ko sa inyo masarap ha. Pero ibig sabihin yung parang tipong napagtuunan mo ng pansin talagang ayaw mo nang bitawan yung sandok. Sige, ako kayo magtatanong. Ako magtatanong sa'yo, Kay. Ano doon ang nagustuhan mo?
1: Kuya, yung pinakagusto ko, hindi ko pala nailabas.
0: Ano yun?
1: Nandun pa rin sa may cooler ko.
0: Oh, okay. Yeah,
1: kuya, masarap talaga lahat ng mga dinalang pagkain.
0: Ang sarap mo. Naku, salamat ha.
1: Ang dami nating mga magagaling na magluto doon. Unang-una, nandun si Chef Alan ng Hyatt Hotel.
0: Hindi, kasi maganda rito, okay. May mga restaurant tong mga sumama sa atin.
1: Nandun si Kuya Nuna, diba? Kuya Ronald Nuna, ng Happy Pips.
0: Yeah, mga chef po talaga yung mga sumama sa atin. And talaga, inilabas nila yung kanilang the best. Kaya wow. Ay, nako, maglalabas siguro kami lang ng mga teaser or reels man lang, no?
1: Mga natin, highlights.
0: Mga highlights. Yan, mga highlights ng natin.
1: Ating trip. Field trip.
0: Oo, field trip. Ang saya po. Ang saya-saya talaga. Grabe. Well, anyways, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Siyempre, dahil naidaos natin to, although malayo nga po, medyo malayo, ha? Ang biniyahe, dinrive nitong ating mga nakasama is naging yung protection talaga ni Lord para dun sa ating pagbiyahe, yung sa ating pag-i-stay dun, kay, di ba, lahat, ang sarap ng feeling po talaga.
1: Totoo,
0: yan.
1: Totoo. At dahil ramdam natin ang kasiyahan, pati sa ating comment section, aba, ang ating mga masusugid na tapat tagapanood. Mm-hmm. Unang-una na dyan, ang ating kasama, si Von Lawrence Chan.
0: Oh, siyempre, Lucky Elaine Ramala, batulaya ng Chestermere. At kung kayo po ay naghaharap ng masarap na pizza, ha? Ay, at naandyan kayo sa location ng Chestermere, kaya hanapin nyo lang si Lucky. Ako, napakabait na, yes. Na ano, yan.
1: Isa pa ng batiin natin na talagang sumusubaybay sa atin every Sunday, si G. Pinoy.
0: Oh, naku, sikat na vlogger naman.
1: Million-million ng mga Canadian na followers niya dahil sa kanyang mga nakakatuwang reaction video. Ay, hindi pa reaction question videos. Q&A videos.
0: Q&A videos niyan.
1: Kuya, kanina meron tayong nagaanan sa drum heller.
0: Ano?

0: gabi, meron tayong napuntahan na isang UFEA member doon.
1: Oh, yeah. Diba? Oh, speaking of pizza, ha? Ito, mm-hmm. Chestermere, yung binanggit ko si Lucky, ha? Shout out, Lucky, again. Kanina, all the way, pabalik tayo, yes. from doon sa ating campsite. And then, dumaan kami ng Drumheller, of course, syempre, yung isang business owner doon, na daanan din natin. At doon tayo nagmerienda kay, yan. Baka natatandaan mo, ano nga, ako'y tanda ko, pero...
0: Yes, ang tapangalan niya is Canadian Pizza Unlimited. Mm-hmm. So, marami silang flavors ng pizza na gustong gusto. Siyempre, alam mo yan, staple food ng mga Canadian yan. Mm-hmm. Pero, meron din silang nilagay na twist. Filipino twist. Mm-hmm. Meron silang sisig pizza, adobo pizza, at marami pang iba.
1: Oo, may mga chicken sila doon. Siyempre, may mga smoothies din sila doon. At nakakatawa rito, ang ganda ng business kaya, no? Talagang,
0: nakita mo naman yung in and out ang mga tao. Correct. Yung mga nagte-take out, mga nagte-dine in, tapos deliveries. Meron talagang, talagang tinatangkilik ang ganong mga ang mga ganong pagkain, mga ganong kainan dito.
1: Oh, yeah.
0: So I think magandang maging example 'yon, kuya, sa mga lahat ng mga gustong magsimula ng negosyo.
1: Oo.
0: Talagang tignan niyo kung ano yung demand ng market doon sa area na masaservisa ng inyong store, lalo na kung may dine-in.
1: Oo. Diba? At ang maganda rito kay, 'di ba? Parang hindi lang talaga sila naka-focus doon sa isang particular na lahi, or sabihin nating Canadian or whatever. Katulad nga yun, pizza yun, nabanggit nga ni Katie, diba? Mm-hmm. So, pero palibas, ang Pilipino is, na rin natin yan, isa na rin sa mga kinatangkilik natin yung pizza na yan. So,
0: wala na yung mga bata, diba? Gustong-gusto naman.
1: Yeah, yung version ng Pilipino style, yung panlasa din natin. Nakibanggit nga ni Katie yung sisig pizza at saka yung adobo. Well, yan. Dalaw kayo, ha, minsan sa Drumheller. Mm-hmm. At kapag kayo po ay napasyal sa Drumheller, daanan nyo po itong Canadian Pizza Unlimited. Yung address naman ito, alam yata ni Kayden. Well, pero actually, nag-iisa lang naman yan sa Drumheller, yung Canadian Pizza Unlimited. Nako, si Rene, yung owner dyan, ha, tsaka yung wife niya. And talagang sulit. Yung aming pinag-antay dito. Mm-hmm. Ay, ang saya-saya po, ang saya-saya. Oy, kung may mga shoutout po kayo, ha? At kung may mga gusto kayo ipabati o gusto meron kayong mga gustong pag-usapan natin, although may topic naman kami ni Kay, baka na gusto nyo isingit, open naman, pwede natin. Mm-hmm. Comment pwede lang
0: na,
1: po kayo.
0: Pwede nyo i-drop yung mga questions dyan sa comment section.
1: Okay,
0: kaya, ito, banggatin natin yung address ng Canadian Pizza Unlimited. So, they go by the name Canadian Pizza Unlimited at Canadian Pizza and Fried Chicken kasi dinagdag nila yung fried chicken.
1: Mm-hmm.
0: So, ang address nila is 190 Railway Avenue West, Drumheller.
1: Mm-hmm.
0: And kung gusto nyo makita ang kanilang menu, ang website nila is canadianpizzaunlimited.ca.
1: Uh-oh.
0: At meron din silang number 403-823-8862.
1: Shoutout Von, ha? Na-shoutout na ba si Von?
0: Na-shoutout na natin yan, kuya.
1: Hindi ko masyadong ha?
0: Kanina pa nga yan, pagka-uwi ng bahay, dumiretso pa ng trabaho. Nasa work pa yan, kuya.
1: Ngayon? Hindi
0: yes.
1: Ka, really?
0: Nagkatrabaho siya ngayon.
1: Oo. Oh, so yung mga friends ni Von dyan, ha? Kanina ba mapapanood yung si Von po ang kanina? Ang host yata nung vlog kanina, di ba?
0: Yes. So, bali kuya, yung mga, lalo especially yung mga UFEA members natin, i-feature natin yan doon sa ating mga page. And I think kapag available si Von, siya yung voice over or mag-interview or magpapakilala, yeah. Mag-showcase ng ating mga member businesses sa UFEA.
1: So mangyayari dito, si Von ay hindi lang lead singer, ha, ng Northbound.
0: Mm-hmm.
1: Vlogger na rin siya.
0: Lead vlogger na rin. Lead vlogger. Diba? Mukhang ready na siyang mag-out.
1: I know. Sige, kay, meron ka pa bang bago tayo pumunta sa ating pag-uusapan? Nako, station kayo, ha, mga kanegosyo natin dyan. Ang oras po natin muli ay alas
0: 17.
1: Ayan, parang ang hirap. Ayan. No? 7:17 ng ating gabi. Muli, ito po si Bojo Bautista.
0: At ako naman ang co-host ni Kuya Bojo, Kay Intay.
1: Ayan, so maybe in the next program, ha, baka malay nyo, si Kay lang minsan yun nandito.
0: Huwag naman ganun, kuya. Masarap na kapantuhan. Pwede naman, siguro.

0: Magpapatch tayo ng mga call.
1: Actually, open naman tayo. Ha? Although, hindi natin masyadong ginagamit kasi more on ano na kasi kayo. Messenger na eh. Ha?
0: Correct.
1: Yeah, so...
0: Kuya, tapos na ba tayong bumate? Teka lang, babatiin ko lang ng napakabilis. Maganda na naman natin aking lashes. Hi, Sai, ng XY Lashes. Ang go-to person ng karamihan ng mga Calgarian for lash extension. At also, syempre, kung gusto niyo mag-aral ng aesthetics, marunong din siya. Na certified instructor din siya kung gusto niyo matuto ng eyelash extension and everything.
1: Meron bang Facebook si Sai para baka naman merong ano?
0: Oo, okay, meron. Pwede niyong puntahan yung kanyang Facebook or IG. Hanapin niyo lang XY Lashes Inc.
1: Yun.
0: Yan. Marami pa akong gustong batiin pero mamaya na.
1: Sige.
0: Simulan na natin kuya yung ano natin.
1: Ano ba
0: ating talakayan?
1: Ano ba ang ating kwentuhan natin ngayon?
0: Ang maganda nating pag-usapan kuya, the month that has been for you, Faye. Sabi, kwento natin, i-share natin kung ano yung mga nagawa nating mga project o kaya yung mga naka-collaborate natin ng mga organization na merong mga kinandak na activities, seminars, workshops na para sa community.
1: Oo.
0: Ang pinaka-naalala ko kuya, talaga yung tumatak sa akin, yung pinuntahan natin several weeks back, yung sa Friends, yung sa Filipinos Rising nila Kuya Cha, Ate Marichu, Kuya Rodel at Kuya Edwin
1: Chavez.
0: Meron tayong naging talakayan tungkol sa darating na referendum.
1: Ayan, ano yan, diba? Maganda yan. Mm-hmm. Ano ba ang referendum kay? Para although alam na natin 'to, na topic na naman natin 'to, bro. Syempre baka meron pang hindi aware. Ano ba 'tong referendum na 'to na sinasabi, ha?
0: Mm-hmm.
1: Sige, kay. Medyo bigyan mo nga sila ng konting ano,
0: yes,
1: background dyan.
0: Kuya, sa darating na October, magkakaroon ng referendum ang buong Alberta. And alam naman natin na may power ang bawat province dito sa Canada. And sa darating na October nga, itong sa referendum, magkakaroon ng 10 questions na itatanong ang ating provincial government sa lahat ng botante. So ito yung mga Canadian citizen na natin, whether mga local o kaya yung mga katulad natin mga immigrant na naging Canadian citizen na. And may mga tanong dito na kailangan talaga nating suriin.
1: Oo.
0: Kasi may mga ang mangyayari dito sa referendum, kung ano man yung mga makukuhang sagot galing doon sa mga bumotong tao. And it doesn't have to be a quorum. Wala siyang quota. So kahit 10 lang ang sumagot out of I think gaano karami na ba ang mga tao sa Alberta? Marami na. Kahit 10 tao lang ang sumagot at ang 10 taong yun nagsabi na yes to 10.
1: Yun yung
0: magdidictate ng next actions ng ating provincial government to move on to the next step nung kung ano yung sinusulong ng gobyerno.
1: Actually, tayo bilang host, di ba, kay sa ganyan, wala naman tayong, ano yan, alam mo yun, yes or no, yes or no.
0: Wala naman tayong sabihin na yes or no. Ang clarity ang gusto natin
1: yun
0: share.
1: Ang importante. Mm-hmm. Yung bawat Filipino, especially yung mga kababayan natin, na naiintindihan natin din kung ano yung nangyayari. Ha? At mangyayari, na posibleng mangyari kapag nangyari ito, di ba? At posibleng mangyari pag nanalo ito. So, kailangan maintindihan natin yan. So, yun nga yung referendum na yan. Ako, ganda niya, ang ganda niya.
0: Siguro kuya, bilisan lang natin ang pag-tackle. Kasi karamihan ng mga tanong dito is very relevant sa ating mga immigrant. Kasi may mga question dito, like for example, ano ba yung mga pwedeng ibigay na benefit sa mga immigrant kapag nandito sila? Do we want them to enjoy kung ano yung mga na-enjoy ng mga temporary foreign workers ngayon o mga open work permit holders, students, mga hindi pa PR saka citizen. Yun yung mga benefit na tinatalakay doon. Kung mababawasan ba or magkakaroon ba ng fee or mawawala totally. Diba? So, kuya, siguro mabilisan nating i-discuss ano ba ang benefit ng immigration para sa Canada? Kasi merong mga shinare na importanteng data doon sa ating seminar. Na sinabi dito na ang immigration is siya talaga ang tumutulong sa Canada to grow or reach its population targets, population goals. Kasi kung hindi natin naitatanong sa

0: or nare-research about Canada.
1: Yes.
0: Ang mga Canadian kasi, or the Canada in general, without the immigration, immigrant population, no? Mm-hmm, mm-hmm. Halos wala nang growth yung wala population, na. Kuya. Ibig sabihin, people are getting old, people are retiring, mm-hmm. and hindi na ma-match ng childbirth yung nawawalang population ng Canada. So ano ang magiging problema dito? Naging problema to, kuya, ng maraming first world country. Mm-mm. Japan, Singapore, 'di ba, kuya? Kasi kapag nabawasan ng population mo,
1: yung nabawalan shortage, eh, diba?
0: Yes, pag nabawasan yung working population mo, sino ang magbabayad ng tax?
1: Oh, yun.
0: Sino ang magpopondo doon sa CPP?
1: Mm-mm.
0: Sa pension ng mga senior citizen,
1: senior
0: na ngayon.
1: Citizen, yeah.
0: Diba?
1: Yeah, yeah.
0: Tapos, syempre, sino yung magiging mga empleyado ng mga negosyo na kailangan ng workforce? Diba? Kasi hindi naman lahat ng tao qualified for something.
1: Uh-oh.
0: Or hindi naman lahat ng tao willing to do a certain job. Diba?
1: Huh?
0: At ano pa ba yung mga natalakay doon? Sinabi doon na sa almost several thousands of immigrants dito sa Alberta, mga nasa 50 to 70,000 immigrants or temporary foreign workers ang mga Pinoy.
1: Actually,
0: napakalaki.
1: Correct.
0: Napakalaki.
1: Actually, ano kay eh, di ba? Kailangan maintindihan din natin ano yung naging importance naman din ng etong mga patawag dito, etong mga yung mga workers, di ba?
0: Mm-mm.
1: Yung mga foreign workers. Ano ba yung naiambag nila? Or kasi may question eh, di ba? Syempre palagi lang natin naiisip pag pumunta yung mga workers dito sa Canada, magtatrabaho lang sila, di ba? Pero hanggang doon lang eh. Minsan sometimes hanggang doon lang tayo. Ay, pumunta dito yan para mag-abroad lang. Pero ang hindi po natin minsan naiintindihan, mga kanegosyo, no? Napakalaki po ng ambag, ha? Nitong mga foreign workers nito para sa ating gobyerno.
0: Sa ating ekonomiya.
1: Ekonomiya.
0: Mm-mm.
1: Alam niyo po ba na nagbabayad po sila ng tax?
0: Yes.
1: Oo. Kasi 'di ba akala natin 'di ba tayo lang mga Canadians o tayo lang mga residents dito, akala natin. Although yung alam ha, pero yung iba kasi kaya alam mo 'yon, 'di ba? Na akala nila na hindi, kinukunan kami ng ng trabaho,
0: inaagawan
1: kami ng trabaho, parang ganoon. Pero yung nabanggit nga ni Kay, 'di ba, yung shortage maiintindihan po natin ito. And yun nga, hindi lang sa akala natin na kinukunan tayo ng inaagawan tayo ng trabaho. Ito po, sila po ay nag-aambag po ng napakalaking halagang pera. Hindi ko lang estimate kung magkano yung annual na naiko-contribute itong mga foreign worker na to, no? May numbers yun eh. May numbers na tinalakay doon, di ba? Kung magkano yung amount. At hindi po ito simpleng amount po. Hindi po ito maliit na amount. Napalaking amount po ito.
0: Mm-hmm,
1: ayun. Mm-hmm. At yun po yung pinakikinabangan ng ating mga senior citizen.
0: Mm-hmm. Kasi ganun pala, kuya, ngayon ko lang nagkaroon ng clarity sa akin. Paano ba na-fund yung pinangbabayad na pension sa ating mga senior?
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari dyan, syempre, kapag tayo, working age tayo, nagbabayad tayo ng CPP, EI, and everything, ang gobyerno, ini-invest nila yan.
1: Uh-oh.
0: Diba? Ini-invest nila yan. Pagkatapos, kapag nag-retire ka na, you're getting a specific amount ng pension every month.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi naman talaga nanggaling lang yun sa payments mo na ininvest ng government.
1: Yep.
0: The government has to keep on collecting.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Diba? Yung CPP payments from the current workforce. And then, sila yung magdadagdag doon sa current amount na current pool na meron ang gobyerno to disburse these pension payments.
1: Mm-hmm.
0: So, dati kuya, meron akong nabasang data.
1: Mm-hmm.
0: Per one retiree,
1: okay,
0: merong 7 people na nagtatrabaho. So, ibig sabihin,
1: wow,
0: one senior citizen na nakaka-receive before, ha,
1: uh-oh,
0: ng pension,
1: mm-hmm,
0: merong 7 na taong nagtatrabaho, nasa mm-hmm working age.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Hindi lang working age, nagtatrabaho talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, employed sila.
1: Employed talaga.
0: Ngayon, kuya, sa recent data na

0: natin. Isang retiree, isang nagkukumukuha ng ano, ng pension from the government, tatlo na lang ang nagtatrabaho.
1: Wow.
0: So isipin mo kuya yung discrepancy ng 7 and 3, 4.
1: Malaki na agad, ha? Yeah,
0: diba?
1: Malaki na agad.
0: Na-slash ng more than half.
1: Correct.
0: Diba? So isipin mo na lang yung stash ng government.
1: Uh-oh.
0: From isa, from 7 naging tatlo na lang.
1: Oo. Sabi nga ni Maria Villagracia rito, economically speaking, mas malaki ang ambag nila. Right. Naku, napaka, totoo po yun. Totoo. Mm-hmm. Thank you, Maria. Mm-hmm. Ang ating presidente ng CFCC, John Chester Mira, yung sinabi niya rito, na talaga pong napakalaki talaga ng ambag nitong mga foreign workers po dito. So, mahalin po natin sila. Huwag natin silang awayin. Yun nga, about sa referendum, kailangan talagang maintindihan nating mabuti yan. Kaya, huwag tayong basta-basta, di ba? Alam mo na, kaya mahirap yes. Ang hindi naiintindihan kung ano yung mga pangyayari ngayon, especially napakadami na natin Pilipino din dito, di ba?
0: Meron ding sinabi dito si Von, another good point from the topic last time, immigrants are ready to be added in the workforce and can start paying taxes right away. So magandang point tong sinummarize ni Von, kasi ibig sabihin dito, ang gobyerno hindi gumastos ng childcare, ng daycare, ng kung ano-ano mga benefit, ng free healthcare and free education sa mga immigrants pagdating dito sa Canada. Kasi pagdating nila dito, nasa working age na sila, kuya.
1: Correct.
0: Hindi sila yung from bata, ninurture muna ng gobyerno hanggang umabot ng 16, 17, 18 years old,
1: pwede na sila magtrabaho. Bago pa kinabangan.
0: Ito, landed dito, meron na silang LMIA, meron na silang job offer, diretso bayad na.
1: Ito ha, ang ganda rin na sinabi ni Marie. Marie, salamat sa mga ano, ang ganda, nagustuhan ko to.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, sabi ni Marie dito, hindi lahat ng Canadian nakakabayad ng tax. Natawa siya. O, di ba? Totoo naman. O, di ba? Pero yung mga foreign workers, tama, wala silang option.
0: Correct.
1: Matik. Kailangan bayad agad. Pag nag-start po sila ng trabaho nitong buwan na to, sa katapusan po ng buwan na to, meron na pong kaltas ang gobyerno.
0: Oh, yes.
1: Kaltas, thank you, Maria. Kaltas, salamat, kaltas, Maria.
0: Kaltas. Diba? Pagkatapos, kuya, may isa pang data na shinare doon na parang ang average ng gobyerno na ginagastos per child, para lang makapag-aral sila annually,
1: how much?
0: $13,000.
1: Wow, imagine.
0: So isipin mo, kuya, from K to 12, 12 years na gumagastos ang gobyerno ng 13,000 Canadian dollars.
1: Kaya, yeah.
0: Para pag-aralin correct. Sila. Na pag ang mga immigrant dumating dito, hindi naman pinag-aral. Isa pang magandang point na maganda nating i-raise, kuya, magandang maintindihan natin ano yung background ng mga immigrant na papapasok dito. Kasi hindi naman pumapasok lahat dito na may LMIA, may sponsorship, na merong closed work permit, na iisa lang yung pwede nila maging trabaho.
1: Yes.
0: Maraming pumapasok dito, kuya, hindi lang sila nagja-generate ng revenue for the country, kasi pumapasok sila as students na nagbabayad ng mga tuition times fees. 3 times 4 than locals. Mm-mm. Ibig sabihin, wala na ngang benefit from the government for studying. Nagbabayad pa sila ng times 3 times 4.
1: Mm-mm.
0: Pagkatapos, syempre, hindi naman dahil nag-aaral sila dito, hindi na sila kakain, hindi na sila kukuha ng bahay, na sila gagastos para sa cost of living nila. And guess what? Saan nila ginagastos yun? They're giving they're giving business to Canadian businesses. Kasi dito sila na they brought everything that they have from their mother countries.
1: Yes.
0: Pagdating dito nila ginagastos yung perang yon.
1: Mm-hmm.
0: At katulad ni Kuya Pocho, dumating siya dito, landed PR ka, kuya, di ba? Tapos nagsimula kang magtrabaho.
1: Magtrabaho muna ako.
0: Pero ngayon, nag-run ka na ng sarili mong business. So, ano yung direct effect nun sa economy. Diba?
1: Oo. Malaki. I mean, diba? Malaki. Malaking bagay.
0: Oo, isipin mo, kuya, nung nag-resign ka from your previous employer, meron silang, syempre, mapapalitan yun. Maghahanap sila kasi kailangan nila ng staff na yun.
1: Yeah.
0: Pero dahil nagtayo si Kuya Bojo ng negosyo niya, na kapagbigay siya ng magandang serbisyo sa mga kliyente niya, at the same time, nakapag-generate siya ng trabaho. Diba? So, sa isang negosyo na nabubuksan ng mga immigrant, hindi lang isang empleyado ang nababayaran nila. Si Kuya Bojo, hindi lang nagsasabi yan, pero mga halos 10 ng empleyado niya. Diba? Yes. Paano pa yung

0: malalaki yung nasa scale yung negosyo. Hindi siya lang 10 ang kayang pa kayang i-employ niyan. Nakapag-employ sila ilan? 20, 50, 100, minsan 1,000 pa.
1: Diba? Correct.
0: Diba? So, yun yung mga bagay. Siyempre, hindi natin kayang talakayin lahat ng information niyan. Pero yun yung mga key points talaga key points, na naalala namin from the conversation. And I think maganda na we keep on having those conversations, those conversations that matter. Kasi hindi maganda na alam mo yun na parang nagpapadalos-dalos tayo sa kahit kailan naman kuya, di ba? Nagpapadalos-dalos tayo sa paggawa ng decision. Lalo na yung mga decision na yun would directly affect us as individuals.
1: Minsan nga kakiye, no? Parang minsan nakakalungkot din sa Facebook, di ba? Parang nakakakita nga ako minsan na isang beses na ano eh, parang may konting argument. Yung isang residents dito at tapos yung isa foreign worker lang. So parang nagdi-discussion sila na parang, oh wow, parang hindi lahat kasi kayang maintindihan, di ba? Parang ganun.
0: Or hindi automatic yung compassion sa kapwa, regardless ano man ng status mo dito,
1: yes,
0: di ba?
1: So,
0: hindi automatic.
1: Yeah. So yan, yan po ay magaganap. Kailan yung, anong yan, ang date niyan? Kay October?
0: Yes. Sa darating na October, teka, isa hanapin natin yung ano ha.
1: Uh-oh.
0: Hanapin natin ang Ayan, hanapin natin yung exact na referendum date dito sa Alberta para hindi tayo magbibigay ng false information. Ayan.
1: Oh, sige, bago muna, hanapin muna kay, ha?
0: Ano, nakita na natin, kuya.
1: Ayan, batiin ko lang muna, ha? Ang JFS Meat Shop, ha? Siyempre, meron tayong JFS Meat Shop dito sa may Calgary, ha? Matatagpuan ito sa may 17th Avenue, ha? Yan po ay sa Calgary. Shoutout, sir. Joel, ha? Shoutout po sa inyo.
0: Yes,
1: he's watching right now.
0: Yes, Meat Shop.
1: Of course, ha? May mga na viewers din tayo sa Edmonton. Ha? Shoutout natin ang JFS Meat Shop dyan din sa Edmonton. Yan.
0: Yes.
1: Sige,
0: yes.
1: Kay, diretso tayo.
0: Ayan. So, sa darating na October 19, magkakaroon ng Alberta-wide referendum. So, it's a poll ng 10 questions.
1: Mm-hmm.
0: And yung 10 questions na yon, one ballot per question.
1: Ayun.
0: So, maganda siguro na ma-share natin yung parang what do you call this? The summary ng mga data na na-share sa atin. And then, kayo pag nilay-nilayan ninyo, ano ba yung magandang decision na gawin?
1: Oo. And of course, okay, lahat naman tayo, mga ano din tayo eh. I mean, hindi naman talaga tayong taga rito lahat eh. I mean, hindi tayo talagang lahat eh taga Canada. You know what I mean?
0: So hindi tayo sabihin, lahat originally from
1: hindi,
0: Canada.
1: Oo, kaya wag minsan wag natin ang kinin. Wag natin ang kinin. Ang dami. Diba? And sabi nga dito ni Pastor Prince Alan, sabi nga niya, true. That's why immigrants play a vital role in Canada's economic growth. Totoo yan, Sir Pin. Totoo yung sinabi mo. Talaga, ang laki talaga ng tulong nila. Okay?
0: Yes. Kaya kuya, nagpapasalamat tayo sa Filipinos Rising. Kasi isa lang ito sa mga ina-advocate nila. Na yung mga isa sa mga mission nila, they stand for the rights ng hindi lang mga Pinoy, syempre, from the name, but also for the immigrants. And kung ano ba yung mga magagandang mangyari.
1: Correct.
0: Diba? Ano yung mga magagandang mangyari para sa community that we're in? Kasi ito na yung bahay natin, diba?
1: Yeah.
0: So, might as well we take care of it and then we actively participate sa lahat ng mga nangyayari dito sa community.
1: And malaking bagay yan para sa atin dahil syempre, meron din tayong choice, diba? Para mamili. Diba? Binigyan tayo ng kalayaan ng gobyernong Canada para gawin natin yung ating partisipasyon dito sa referendum na to. Pero ang palagi nga sinasabi namin ni Kay, paalala, wag basta-basta sugod or desisyon, diba? Kailangan alamin din natin, diba?
0: Yes.
1: Pag-aralan natin, busisiin natin. Yan. Open naman yan. Mag-google nyo yan. I mean, diba? Maano yan. Okay?
0: At saka kuya, idagdag lang natin na itong pagsali sa mga conversation about the referendum, libre lang po ito. So, pwede natin, alamin lang natin kung kailan yung next na magaganap na session and then we'll try to share it.
1: Uh-oh.
0: Sa

0: ating mga social media page at sa ating Kabayan Radio channel.
1: Yan, of course. Mm-hmm. Yan. For sure, may ipopost din natin to sa ating UFEA Marketplace.
0: Yes.
1: Or doon sa page ng United Filipino Entrepreneur Association. Kung kayo'y mga member ni dyan or mga naka-follow po kayo dyan sa mga anong yan is for sure, maipopost natin dyan para yun nga, mag-ano tayo, mag-aral tayo.
0: Yun. Yes. Ayan. Ang Filipinos Rising or Friends ay isa lang sa mga non-profit organization na kapartner, ka-collaborate ng UFEA.
1: Okay. So, diba? Siguro meron bilisin natin. Next. Meron tayong next. Ito naman yung ating next na event on July 25 naman tayo.
0: Yes. Sa July 25 po, si Coach Len, isa sa ating mga board member, at si Attorney Don DeLoro, isa sa mga Calgary officers ng UFEA, they're bringing a one-of-a-kind way to help ang ating mga worker o ang ating community by answering questions about worker rights. Yeah. So, kuya,
1: yung mga karapatan
0: libre to, ha? Libre.
1: To. At alam ko may food din yata na parang alakid dito yata. Kaya on July 25 po, please don't forget, ito po ay magaganap.
0: Yan.
1: Gagawin?
0: Yes. Bigyan muna natin kuya ng context. Ano ba yung mangyayari dito sa event na to? Ay sa session na to.
1: Good.
0: So, ito po, sa lahat ng makakapunta doon sa ating talakayan, sa ating Q&A about your workers' rights, pwede po kayong magtanong ng ano ba yung mga nagkakaroon ba kayo ng problema sa trabaho? Meron ba kayong issue sa employer nyo, sa katrabaho nyo, sa workplace, sa environment, sa safety ninyo while doing your work? Or sa tingin nyo parang hindi fair yung naging treatment or naging situation for you or someone you know within the workplace? Ito yung mga magandang itanong doon sa araw na yon.
1: At maganda rito, Kay, ito is both po ito, ha. Hindi lang dahil sa empleyado ka, ikaw lang ang pwedeng umattend dito. Hindi po ito. Ito po ay parehas po ito. Iniimbitahan natin dito yung mga negosyante na meron silang mga empleyado. Okay? At iniimbitahan din natin siyempre dito especially yung mga workers mismo. Para mas maganda na andun din yung mga may mga employer din doon, may mga business sector din tayo doon na mga kumbidado at least, 'di ba? Baka mamaya kasi naiisip nila baka naaabuso na namin yung aming mga empleyado, 'di ba?
0: Totoo.
1: At siyempre, ito namang mga empleyado natin, baka naman naaabuso sila nitong kanilang mga employer. So magandang malaman natin dito sa July 25, ha? May poster tayo niyan, Kay, 'di ba? So ayan, malalaman natin yung ating mga karapatan. Naku, napaka-importante nito. And of course, syempre ito ay pangunguna ni Coach Len. At kilala niyo naman siya. Every third Sunday siyang host dito sa Kabayan Radio. And ang ating magaling na abogado, ayan, si Attorney DeLoro. Ayan, Kay.
0: Kuya, bakit ako na agad?
1: Oh, nga pala, sandali. Sorry. Andito na pala si Coach Len. Ayan, sabi ni Coach Len, yes, libre po ang Bridging Legal Gap sa July 25. Opo, may pagkain. Confirm po tayo. Ayan, may confirm po tayo na may pagkain tayo dito. Yes, libre po ito. Sabi po ni Coach Len, andyan na po siya. Again, ha, ito po yung Bridging Legal Gap, ha, on July 25th. Coach, saan natin gagawin to? Ang pagkakaintindi ko po dito, ito ay gagawin dito sa may Action Dignity, ha? Yan, yun ang pagkakaano
0: ko. Hanapin natin ang poster. Teka lang.
1: Okay, nahanap lang ni Kay yung poster para yung sa buong detalye. So, again, July 25 po ito, ha? So, ito ay hindi lamang para sa Calgary, ha? Ito po ay welcome, ha? Ito po ay, ang usapan namin ni Coach dito ay, ito is actually Alberta to, he? Okay? So, Alberta ito, meron ding magaganap dyan sa Edmonton. Although malayo pa ito, pero pinaplansya pa kung saang lugar, kung magzo-zoom, or kung ano yung mas mapapabilis para doon sa ating mga iniimbitehan, ha, na mga workers and also yung ating mga employers. Ayan.

0: Okay, yes. So copy. Thank you, Coach. Ito po ay confirm on July 25th. Okay? Ito ay gagawin dito sa may Action Dignity. Ayan, shinare na ni Kay yung... Ano dito? Ano ba yung shinare mo na yan, Kay?
1: Ayan, Kuya. Shinare ko na yung ating Eventbrite.
0: Mm.
1: So, pwede po kayong mag-register for free. Libre po ang mga seats natin. Ino-open ko lang ang ating Eventbrite link para mabasa natin ang lahat ng information.
0: Ayan. May Eventbrite tayo dyan, ha? Mm-hmm. Also, ano po, magpa-register na kayo, ha? Kasi malapit limited na po ito. Yes. Limited lamang po ito. Although, kanina po, may mga nakausap na po tayo, syempre, na mga yung iba mga business owner natin na member ng UFEA, inimbitahan na natin sila. And,
1: yes.
0: Yung ang iba po ay talagang dadalo dito dahil sa dahil sa tingin nila is ito po ay kapaki-pakinabang na usapin para dito sa mga workers na to, ha?
1: Yes. So, ang title po ng ating event ay Workers' Rights and Legal Literacy Workshop.
0: Mm.
1: So, ang ating student at law at attorney, a lawyer na po sa Pilipinas na si Attorney Don Deloro, he will be answering a lot of questions na ibibigay ng ating mga panelists, ng ating mga audience. Pagkatapos po, they will help us, this workshop will help us bridge legal gaps for workers, communities, and small businesses. So ito po ay mangyayari sa July 25, it's a Saturday, from 1 p.m. to 4:30 p.m. at Action Dignity Society along 33rd Street lang po ito. Kung alam niyo lang po, yung sa likod lang halos ng
0: TNT.
1: Yung
0: Canadian Tire to be exact.
1: Prospect Building.
0: Yung Prospect Building, yeah.
1: Yes, Prospect Building. Mm. And ano po ba ang pwede natin i-expect dito? To build the capacity of workers and SMEs, o ibig sabihin yung mga may-ari, by providing a safe space for safe space for each other to discuss workplace issues, identify systemic barriers and discrimination, and explore rights-based responses, and also to equip participants with practical tools, checklists, real-time scenarios, and resource guides to recognize violations of workers' rights.
0: Oh.
1: So, dito nga, maganda, malaman mo ano ba yung mga karapatan mo na ma-violate o hindi mo na natatamasa.
0: Yon, ang oras po natin ay alas 7:45
1: na. Ang bilis naman yan, Kuya.
0: Oo, kaya nga sabi ko sa'yo eh. Meron pa po tayong 15 minutong nalalabi. So, meron pa tayong isa na lang po. So, siguro spend natin yung ating 15 minuto rito. So, kung meron po kayong gustong information, mag-message po kayo rito at sasagutin namin kayo. Okay? Ang next natin, Kay. O yun. Eto, mas ano to, ha? Mangyayari naman po ito by August. So, medyo isang buwan pang mahigit. Pero ikinakampaign na natin ito dahil mas maganda na mas marami ang ma-reach natin, Kay, ha?
1: Mm-hmm.
0: Para dito sa ating, yon.
1: Yes! Sa ating career fair for Calgarians.
0: Ano ba tong career fair na ano to, Kay? Paliwanag mo muna ng konti, ha?
1: Yes po. Kuya, during the event, hiring employers and community partners can participate by offering kung anuman or showcasing, featuring kung anuman ng mga available na mga job postings sa kanilang mga organizations, sa kanilang mga offices, para doon sila on the spot kumuha ng mga application from applicants. So basically, it's a job fair, career fair, na ang mga tao, pwede, everyone are free to join. Tapos, meron po tayo mga employer dito.
0: Yun,
1: at ang mga employer na tumutulong sa atin, sa ating paparating na career fair, medyo, ano po sila, marami-rami ang mga job posting na available.
0: Mm.
1: So, sabihin na natin, Kuya, kung sino ang mga participating employers natin. Andyan po, pupunta ang Calgary Police Service. So, yung mga gustong magtrabaho as a police officer, or anything that under ng sa admin, back end, or doon talaga sa mga respondents, ng maging police, nandoon po ang Calgary Police Service. Nandoon din po ang Calgary Transit.
0: Mm-hmm.
1: So, sila po ang nag-ooperate ng lahat ng public transportation system dito sa buong Calgary. Sila po yung sa bus, sa train, tapos pati yung mga ano natin, yung mga specialized service transportation.

0: transportations.
1: Nabayan,
0: yung mga sumusundo sa ating mga PWD
1: yes.
0: na members of society. Nandito rin po in participation ng ating City of Calgary at our local government. Kasama po natin ang Calgary 311. Hmm. So, alam po ba ng lahat kung ano ang Calgary 311?
1: Oh, yan. Sige, Kay. Sabihin na natin yan.
0: Diba? Ang Calgary 311, sila po ang unang tumatanggap ng lahat ng inquiries, report, and everything ng buong Calgary. Ito po, basically, ang hotline
1: yan,
0: ng buong
1: 311.
0: Calgary, ang 311. Hmm. So, sila po, sasama rin po sila sa ating career fair. Magkakaroon sila ng booth doon. And then, they will help us guide kung sino man yung ating mga job seeker, how to apply for several job openings within the City of Calgary government. So, nandoon po lahat ng opportunities sa ating local government
1: yeah.
0: at magkakaroon din po tayo ng isa pang employer na nasa private naman,
1: no,
0: nasa private industry. So, i-share po natin ang mas marami pang information about that. Pero kuya, marami na rin tayo na imbitahan na iba pang mga organization na pwedeng tumulong sa ating mga job seeker.
1: Yon.
0: Diba? Nandiyan po sasama sa atin ang Action Dignity. They will be giving free resources and tips para sa ating mga job hunter. Nandoon po, ibibigay natin lang lahat ng information na yan in the coming days. But anything to support the job seekers, paano nilang i-handle kung kunyari ano yung mga interview questions or how to present themselves or paano nilang ayusin yung resume nila, how to build their resumes, at paano nila i-align kung ano yung competencies nila, ano yung mga skills nila, experience and everything into finding the right role for them.
1: Ayan, kompletong kulay-preto para tayo dun, no? So anyways, yan, maliwanag po sa atin yung sinabi ni Kay. So, kung hindi man ikaw ang nangangailangan, baka yung iyong kaibigan, yung iyong kapatid, yung iyong kaibigan ng kaibigan mo, eh pwede natin tong isabihin na meron para magkakaroon pala dito ng career fair or job fair na ito yung eksaktong bagay na hinahanap niyang trabaho. Eh ito po ay ating ipagkalat po natin ito.
0: Ayun. Yes. And saan pangyayari ito, kuya, at kailan?
1: Ayan. Ito ay ito ay gaganapin ng August 29 and 30. Ito po ay Sabado at Linggo po, 29 and 30 ng August. Ito po ay gagawin dito sa may Seafood City. Ayan.
0: Yes.
1: Calgary, ha? Seafood City, Calgary. Ang maganda rito, Kay, di ba? Para maipalam din natin, inopen din po namin ito para dun sa mga iba namang mga business, small business, ha? Na gusto nilang i-showcase o gusto nilang ipakilala or ipakita yung kanilang mga business. So, kung ikaw ay nagtitinda dyan ng meron kang mga dried fish dyan or may mga damit-damit ka dyan or may mga bags or anything na ibinibenta mo, open po dyan, ha? So, kontakin nyo lang po ako, si Bojo Bautista and syempre si Kay Intal. At kung may kilala kayo, ha, na baka nahihiya kayo sa amin at meron kayong kakilala sa UFEA officers, you can contact us directly.
0: Yes. At saka kuya, syempre, pasalamatan po natin ang unwavering support ng Seafood City sa ating mga activity ganito. Kasi pinaunlakan nilang paggamit ng kanilang parking grounds para sa ating event. At marami-rami ang mga booth na magiging available doon. Not just for the employers, pati na rin ating mga community supporters na mga non-profit kung sino yung mga magbibigay ng free resources and guide sa ating mga participants. And then, i-expect po ng lahat ng mga vendor na this is not just a Filipino event. Kasi
1: correct.
0: Usually, pag sinabi nilang Seafood City, UFEA, ay mga Pinoy ang mga pupunta dyan.
1: Hindi po.
0: Po, walang nationality requirement para mag-apply sa gobyerno. Ang kailangan lang po is either PR kayo. And
1: yeah.
0: So, we're calling everyone if you're a permanent resident or a citizen ng Canada and you live here in Calgary or you want to find your next opportunity to work here in Calgary, pumunta lang po kayo sa Seafood City on August 29 and 30. You might find the your next opportunity

0: There.
1: Shout out ha, Shirley ha, Parungaw. She's watching right now. Shirley, invite ka namin ha. Sana makapunta ka sa August 29 and 30 ha. And of course, hindi lang yun. Yun nga, balikan natin, Shirley, baka available ka din ng July 25 yan ha. Para dito sa ating BLG na ano na event natin ha. So so again, ito po ay open again ha, para kung gusto niyo pong ipakilala rin ang inyong mga businesses. So open po ito kung kayo po ay under ng sa mga insurance company po kayo, kung kayo ay may negosyo, services ha, kung anong-ano, pwede po kayo mamigay ng flyers doon ha, kasi syempre darating po yung mga tao at it's a big opportunity for us to, you know, pakilala natin yung ating mga negosyo rito. Okay, di ba?
0: Kasi isipin natin kuya, ang mga job fair, ang mga tao nakapila. Pag nakapila, nainitan, nauhaw, hahanap ng inumin.
1: I know. Oh, yeah.
0: Kapag sinabi nila, bumili sila ng inumin, pagkatapos, feeling nila, hindi lang sila nauuhaw, magugutom.
1: Oo, di ba?
0: So, maghahanap ng pagkain. Pagkatapos, hindi po dahil mga job seekers sila, unemployed sila right now.
1: Hindi.
0: They're just looking for a better opportunity.
1: Yeah.
0: So, ibig sabihin po, they are the right market if you wanted to showcase kung ano man po yung negosyo ninyo. Kasi hindi lang po isang community group ang matatap ninyo during this event. So, sino po ba yung mga pwedeng mag-vendor dito? If may food business po kayo, meron kaming very limited slots for that.
1: For the food.
0: So, pwede po tayo na makakuha ng space na may cooking involved or no cooking involved. Tapos, meron din po tayong mga booth for professional practitioners.
1: Correct.
0: Diba? Pagkatapos, meron din po tayong mga booth para sa mga non-food vendors. So, ibig sabihin, kung meron kayong mga physical product na binibenta na nakapack na, pwede nyo pong i-display doon, and then we will be providing you with the tent and table,
1: yes,
0: and chair.
1: Uh-oh.
0: Ang dadalhin nyo na lang po yung produkto nyo, yung sarili nyo, at ang inyong banner at flyers.
1: Uh-oh.
0: So, magandang opportunity po ito para ma-feature ninyo at ma-showcase ang mga produkto or service ninyo.
1: Again, August 29 and 30, that's Saturday and Sunday
0: excited,
1: po.
0: Excited, excited.
1: Yes,
0: na,
1: dito yan sa may Seafood City gagawin ha. Shout out Mr. Aber Cruz ha. Salamat po sa pagpapahiram ng parking space dyan sa may Seafood City. Yan, dyan natin gagawin yan ha, mga kanegosyo. Kaya stay tuned kayo, standby kayo, abangan nyo po ito. Again, inuulit namin ni Kay, kung hindi para sa inyo ito, baka meron kayong kaibigan, kamag-anak, or anak, or mga kilala nyo na naghahanap ng gantong klaseng, baka nandito yung, ito yung line, ha, nung kanilang mga hinahanap ng trabaho, nako, ipagsabihin nyo po itong ating gagawing career fair.
0: Ayan. Yes. Pagkatapos, kuya, hindi lang po itong tatlong negosyo ang or tatlong organizations ang mag-accept ng applications.
1: Wow.
0: Pati po ang Seafood City Calgary.
1: Mm.
0: During that time, lahat po ng available jobs nila or open jobs nila, ililista po nila doon sa booth ng Seafood City, at they will be accepting applications.
1: Ayan.
0: So siguro po ang pinakakailangan lang nating dalhin for everyone, make sure to bring your own devices, mobile phone, na merong internet, para yung mga employer na QR code na lang ang, ano, diba?
1: Oo.
0: Ang ibibigay, pagkatapos you will be filling out their link or everything, nandun na yung mga next step nila. So, you can participate to on sa online intake nila. Or, probably, bring like 3 or 5 pieces of your updated resume.
1: Mm-hmm.
0: Para naman doon sa nag-accept ng mga paper application.
1: Ayan. Okay. So, meron pa tayong konting natitira. Meron pa po tayong tatlong minuto. Apat na lang ba?
0: Apat na minuto na lang natitira.
1: Meron pa pa tayong pwede nating ano. Okay muna kayong alis sa mga kanegosyo. Thank you, Shirley Parungaw, ha. Sabi ni Shirley, papaposisyon niya daw yung ano, yung tao niya, ha, para doon sa career fair, at meron po akong pag-giveaway. Ayan. Sige. Anuhin natin yan. Pag-usapan natin yan, Shirley. Contact us directly, contact me or contact Kay or kung sino man sa UFEA natin, ano, para mapag-usapan natin yan. Yun.
0: And for all interested parties, maging vendor, maging sponsor for our career fair, please contact

0: contact us at ufea.calgary@gmail.com. Mm. That's ufea.calgary@gmail.com.
1: Yan, binabatin. Oo, binabati rin natin syempre yung ating UFEA Red Deer ha sa pangunguna nito ni Miss Alexis Tolentino ha at ni Ney ha Drama na nakipag-meet sila sa mayor, inibitahan sila para kilalanin ano ba kasi ang akong kung natatanong niyo po ang bago po ang mayor kasi ng Red Deer. So yung dating previous po na si Mayor Johnson, kilalang-kilala niya po ang UFEA doon. So well, nagpalitan ng administrasyon. So may bagong mayor ngayon diyan sa Red Deer. Last week lamang po ay na parang ipinatawag yata ang UFEA team doon sa kanyang opisina, sa Office of the Mayor, para kilalanin ano ba at ano ba tong maingay na UFEA na to. Yun ang sabi, ha? Mm-hmm. Yan sa radio. Shoutout natin ang mga galing at masisipag natin mga leaders ng UFEA dyan. Sa pangunguna, yes. Again, ni Miss Alexis Tolentino and ni May, ha?
0: Yes, hi! Hello! Yeah. Hopefully, magkita-kita ulit tayo. Kuya, napakarami talaga ng mga nangyaring activities or projects natin for the past months at mga paparating pa. Pero wala na tayong oras. So hopefully you can tune in doon sa aming page. Mm-hmm. That's United Filipino Entrepreneurs Association on Facebook. Mm-hmm. Meron din po tayong website, ufea.ca.
1: Yeah.
0: And then, meron din po tayong marketplace, UFEA Marketplace.
1: Yo, UFEA, naman, yan. Yes. Capital UFEA, tapos marketplace.
0: Yes.
1: Yan.
0: Pagkatapos po, kuya, siguro sa susunod, pwede na natin talakayin kung ano yung mga nangyaring activity or partnership natin with Colors of Compassion.
1: Diba?
0: Yeah. Ang ating partner na Compass, headed by Kuya June Narabal.
1: June Narabal, ng Action Dignity naman
0: yes.
1: yan.
0: Kuya, isang minuto na lang, mabilis-abilis, pwede ba ako magpasalamat? Magpapasalamat lang po ako sa JFS, sa JFS Meat Shop, kay Kuya Joel, kay Bella in Canada ng Macau Imperial Tea, pagkatapos kay Ina Carlos ng Wolf Saskia Corp at ng Smart Groceries, kasi po kakalistak lang natin ang mga produkto natin dyan na ating inventory ng ating chopped and chicken in asal. So kung hindi pa po kayo nakatry, puntahan nyo lang po ang mga location na to.
1: Muli, magandang gabi po. Ito po si Bojo Bautista.
0: And this is Kay Intal.
1: Dito po sa Kabayan Radio 94.7. Magandang gabi po. Thank you for watching. Okay, bye-bye.
0: Good night.
1: Salamat po. Bye-bye.
2: The time is 8 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.